0: dedi.
1: Sadakallahul azim.
2: Sadakallahul azim.
1: Miha hesabum yaduge mi filavrun imalana. Irade kureviya a filavra ka ekiga badal kolamu gomiduge vakivela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum.

0: miydi?
1: Sadakallahul azim.
2: Sadakallahul azim.
1: Miha hesabum yeduge mi filavrun immalana. Irade kuraviya a filavra kay kiga badal kolamugo miduge wakivela. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum.